He mahe li rosa lani ko wena wala heki le kila vale owe umau wila he e leki ko holo wana meka oha pelu e kolo e ko I e ko mi kolo I tor e pia vale owe te vai ne holo li huana ni a o mau I aloha I ka Hawaiian cowboy.